Gwywn siga, ie. Wyhe mi jyw dawgsys gael gyda, ie. Tba med o anwg e bam sgbina nhw. Tse gynnu, ie. Wge jyw dawgsys e. Tba med o anwg. E gynnu, ie. Wge Montreal, wde I dweud Carolina. E gynnu, ie. Tba med o anwg e. Ie na newi sbwych e. E gynnu, me gwaad jyw dawgsys gael. E gwe chytu na anwg e. E gynnu, ie. Playoffs e med o anwg. E gwge Carolina, sa sa I nstogia jyw gael niw jyw e. Ie gais psa. Kuchado gyo yeyo hai Montreal, kai stosa chip sea jo chikanius, ek bego ga kanio doji Montreal gya hekunoi, jo doxis gami na yi jimedonoch, ay bamsko binanoch gya. Ekai ude deche we ay goi win sigu de deche gya, ay ude hai washkagnish, ekunoz bathgun gyai he, ay invitational pool tournament, ekunoz bayagano, ekai Na kutu kapi sama kutu skin nish to shab gen nil sab at sijis kasa to at sijis kasa de gya gathering place segunda des pato dagno de gym nish to shab is speech gya ekutai spat speech dagno gya ekuji na bilj gya ke is go ja piste gya je ji me do do ekunawai pool tournament dais bayagno gya udi de chau jabugmo gya ekunawai ha jetukchen ha emedwanoch gya ekunen ha ha fastball ke softball tournament ke yaganoch ekno wai mina ko tuk bi sama gut ke ga nish to nonyain ke nish to no yana no get to jis kasada ekno wai chba medwano ge odi de chu chu bugmo okay nji magna beuch ke I have it's we haganish ke duhan hai ekno yo che jis medwado yo ke hai softball ge hai yabachna beuch he ke yo jis skuch ge yabachin gat sbi hak no duhan ge is medwado ke mag softball he kun yo spa medwich ge he kun no I have ogi bai he na ko de ko bisam ge kuch ke he ko thai is pa sbi ta ge no he kun je wi ke wi to ko wi do medwado be gusto sabat jis kas da na hai wa bo ne bi sam gya be gis pe che gya ta ma se ma ag no do gya wen chi chi ji gya I ha che ji hai wi to gya ai e wi me do do gya yo ai e wi tre do gya me do anu chu de I de che che bu mo ge ma gen de ta won chi gya e gno sa se it se bu chi gya I ha e de gu gwe ch ha gno do gu gwe chi shu do gya ji u shi ni ju chi gya ekno men me ko ni no bi sam ko chke ga ko che me do ano che I udi de che ga che si bi okay me che ni wi ta on ka sa sa I ds ko he ji ga o me do si mo ga ji us ni jo man he to ni che ko ko chi su do ga na ko ai he and ke ji ju che wi che do ga me do ano ich na ko is ga ko de kun ga is me do ano che me do ha gno do ga ai us ni jo ji ga ai o che me go ni ch ga de che si bi ai na ko ge is ko ge chi do ga e me do em do e me do em do ga e ga gu ye ka me do de bach mon